Ne dagu dahu pibihna iye dagu yupia. Wen ta yarabik ko nagu dagun ain si tuke chumu ogi hibitat. Sahna sahna ta samwazi CJWE ne yutabin ne ahiyabi dahu astiste ain si tuke ikiabtat.